0: Kafeli ajide o ati fe ta ti dani loni bi.
1: Gitani mata o.
0: O fe sore dai ke dai ro ni.
1: Yes. O se se kin di ai ke dai ro ke.
0: Eleyi ma koyoyo
1: o. O koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi.
0: Yo si se se fun wa.
1: Ami o ati papa oro mi gba kin ta ji ta tori pe mo fe sadua fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata.
0: O wa se ru adua to ma se fun won ka gbo.
1: Samuel.
0: Mhm.
1: Ama abito mi ni ama agbagba oke san. Ara do ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma ara do tin be le ko patapata atomo omo aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
0: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: Alaji ako mero hoko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji